Bukalangan, Bukolingan, Nine plan, Sotrosan. Segulay tipo ay yung pati lamingiti. Bebarilam, Uhambanam, Bukalangan, Bukolingan,

0: Button Power Mix misong ya lukhono ora mo re data fara 3.8 FM okile ke o ke botswa ko wa lokompo tshene jere data FM itse tse mine fela pele ga iri ya ba ke mora ga iri ya bo seswae 4 after 8 but regara ziri pa sa bafelela sa nna no la power button re thabara 3.8 FM ke bule tshe tlo tshela fa le ka tafita tshela go rebele tshe ga botse event ya bona ba yona festival le gore ke le kompo a youth festival it would dira mfaka di 4 September 2026 ba ile gore re tlhobele di channel ene re beletse go tlhobong re kwelong go shega botse gore na ka ba ile gore di dilo di jwa ibile gape re le ka go go shisha gore ka gele gore mino wa lokompo ke mino ile gore go wa tsewa wa kitikiwa ba tlhobong gore ke mino ile gore o gona ka gare ga provincial Limpopo go bolala ka lokompo batho ba ntse ba tla go botsa re bona tsa re keng bolala ka mino mongwe mo kaone kudu o ile gore re gantsha ka ona belo ka the Limpopians bialo o tlo re botlhalosetsa mothelentse re tefa rena ka belo gore event o diragala eng ka yore ko lebeletse botaba ya bo ditekete lebeletse gape le ba bangwe ba e le gore ba gona ke ratse ba nako tse dingwe go na le batho ba re ba bitsang ka dipelo ka di-crowd pool batho ba e le gore ba ratse ba gore ei bona ge re ile gona fane event ba tlhoe ge re le monateng ge ba re go tla motho a tswana le tsaka ei ka moka ga rena re nako ya moo bela o tla re tlhalosetse le gore botse rena e ka bela gore go diragala eng gape le tse dingwe tse e le gore di gona gona fao tse e le gore ka repele ra di tloga di le botlhokwa gore batho ba di tsebe le go di šiša gona fa gape le mona ka go le leng gore na batho ba kwetsa ka diteketi ge ba dinyaka gona fa o tla re tlhalosetse le rotse rena e kabele gore go diragala eng gona mo stationeng se sa go theletsa batho ke ya go motopa yena Gaddafi gore tlapolešhe le yena ka yona lekompo youth festival e le gore tlatla e diraga fa ka di 4 tsa September 2026 gomme e tla re ko gorena e kabele gore go diragala eng gabale fa ke ya go e gokagantšha le yena ke ya go e kopanya le yena gona fa go kwaga botse taba tše ka moka gore mo stationeng se sa go theletša batho ke dira eng gabalo ke go topele koša pele ga ge e le gore tla ba re ya go boledišang le yena gore mo stationeng se sa go theletša batho ko fa koša fa go tswa go the uncle MC ara fuck well ke engwe dikoša tse ke go ralokela go tsona gona mo stationeng se sa go theletša batho re le tapano 3.8 FM
1: Yo! Oi! Bapla bapana befe equal. Abas joyela, abas joyela, abas joyela. Ooh, aye!

0: amagama kilini la goja go ja fela go sofaya mzika ona mo se se re tsetsa go thile tsa batho e matengwa wa rona a di papa tsetla ba loka tsa jing la le khono tsa M108 shimola ka go le lengwe tsa di papa tsa M108 fela ke rapela di papa tsa Premier League le jona tla ba di gatlampana tsa jing la le khono ba me ka khoro ga dumela ga tsapa ka bo tso gore ba radi le balatedi ba kgwele ya dinao ba kgwele ya maoto le lebeletse taba eo gore wa tseba le nyaka go ka ipsina ka tsona dipapadi tse gomme ke nyaka go ka bontsha le go laetsa gore na e be le gore taba tse di dutse jwang taba tse tsa dipapadi tsa tsela le gore ka tsela
1: Radio Taf Sports Updates. Sports Updates.
0: A tabe jadi papari botile jarre de tafu go tamisha le boelela e bile ga apare ga re tla re feleletsa tsatsing le la le khono kya go na pile ke le belela ga bo tso gore motlatli wa tlapa sa Sekukuni United coach Cedric Kaze o tlogela bolela le go bontsha ga botse le bakeng la gore go bontshitse ga botse gore moralo ka morago wa bona ebile gape le moralo ka morago e le gore go lebeletse gore o batla moshumisa mo papading ya bona ga tlhantsa pasa Orlando Pirates e fela go ya ka kwano ya kadimo ya moralo kiwo go bonagala ga botse gore moralo kiwo a ka saralo ke ka lebaka la kwano eo ba bile go le yona malebana le lebaka la kadimo gona fa gape fa bontshitse ga botse gore moraloka morago gape mo setlhopheng se sa Sekukuni United e le go yena vuyo letlapa go bonyagela ga botse gore a ka saralo ke lebakeng la kgobalo e le gore o bile le yona kgatlhanen le setlhopha sa Kaizer Chiefs gomme ge re gatela pele se e le gore se tloga se bontšha gona fao ke taba ya gore motlatli wa setlhopha sa Orlando Pirates coach Abdislam Wadu o bontšha ga botse le go laetsa gore setlhopha se tloga se edutse maemakama a makaone ebile gape ba e kamišeditsego ya go kopana fa le setlhopha sa Sekukuni ka kwakeno provenceng ya Limpopo ebile gape wa golofela WhatsApp ga botse gore setlhopha sa gabo se tla šoma ga botse mo papading ya bona kgatlhanong le Sekukuni United ke ka mokgwa e leng gore go tloga a bontšha le ba kry-a bontšhitse ka gona gona fao ke napileng ke bontšha le go laetša mesong ya le kgodukurukagele gore re bone ga botse ditaba di tswelelela tša baroloki ba e leng gore ba roloka gona fa le go PSL mo e leng gore ba sa bontšha le go laetša ga botse gore a go na le ba e leng gore ba sa kwetša mašheleng a fasana gona fao ebile gape bona baraloki bao ba sa tswela pele go ka šoma ka thata ba šomela ditlhopha tša bona gomme motheletša radio TF go bonagala ga botse gore setlhopha sa Kaizer Chiefs tša la maabane ba roke fa le setlhopha sa Lerumo Lions ba e le gore ba kgone go ka fenya papadi ka nno tše tlhano go lefela gwa ka mokgwa e le gore go dilo tsaka kile ge ke di latlhela gona ka kua FNB ka kwana Tshurena tša bontšha gore wa dilo di sepela bjalo gomme ke bontšha ka botse gore dipapadi tsela tša Motsepe Foundation di thomile tšatšing la maabane Motsepe Foundation Championship di thomile tšatši la maabane mo e le gore re bone fa Real Native ba roka fa le setlhopha sa Cape Town City mo e le gore ba fentse Cape Town City ka nnotse pedi go etee gomme ka kwa Thohoyandou tšatši la maabane re bone ga botse go bile le papadi ya setlhopha sa Lerumo Lions gape fa le Venda Football Academy e le gore ba rorokile maleka yetigwete tšatšing la maabane gape dipapadi tsela tša Varsity Cup le sa tswela pele mo e le gore go University ya Limpopo tšatšing la maabane šašarilwe šašarwa fa ke University of Johannesburg ge ba lo tšaka dutse ga botse gona fa ka nnotse pedi go lefela ka mokgwa e leng gore go tloga dutse ka gona gomme tla re ka la botlhano le re le lebile go re ya go lona ra bona fa University ya Limpopo ba roka fa le University ya ka kwa Freestata mafelong a beke gomme motheletše ke ruma fa ka go bontšha gore setlhopha sa Orlando Pirates se tsebišitše gape gore Setlheng Dule gape le Talent Mbatha ga mmogo le yena Tshepa Moremi ke baroki ba e le gore go ba napile go bonagala ga botse gore ba bonagala ba le ka gare ga dikgobalo gona fao e fela ga go tshepiše goba ga gona nnete e le gore e tloga e le gona gore ba ka tla ba raloka papading ya bona kgatlhanong le setlhopha sela sa Sekukuni United gomme ka tsela ye ke napele ke go fa matengwa pele ga ka ke go fa matengwa ke bona engwe ke ba nlatlhelela yona se nang napo se bontšha ga botse gore tlhopha sa Orlando Pirates la mabane ba le botse ka kalabone ba tsebišitše gore Dino van Rooyen napele a lokollotse mo setlhopheng re tla bona gore na e ka ba e le gore go Dino van Rooyen o tla kae ke rukage le gore go tswelela ditaba tše dintšintši tšeo di bontšhago le go laetša gore moralokuo go na le kgonagalo ya gore le ka tla mona a le stopeng sa Mamelodi Sundowns a se nne ka mogolo gore tlogadutse ka gona go mme ga ke bontshe gore di gona dipapadi tshele o tla ba di gatlampana mafelong a beke ke bontshe ga botse dipapadi tshele gone o karolo ka tshele mabane Arsenal e gone o ka fenya papadi ka notse tharo go lefela papadi ya bona ya mathomo thomo mele gore go ke ya go bula league ba re ka fa le pasela sa Coventry ke ngwa dipapadi tshele re lokile tshele mabane go motla go pola gape gore tlhopha sa Al Nassr le bona ba fenje papadi ya bona tshetseng la mabane re be ba fenya fa tlhopha sa Al Riyadh ka notse nne go lefela go mme ke lebeletse gape gore a se papadi tseo fela papadi gape ya tlhopha sa Galatasaray le yone e kgonne o karolo ka tsatsi la mabane ba re ba kgonne o ka fenya papadi ya bona ka notse nne go lefela morago ga gore ba raloke maleka bekeng ya go feta ka notse pedi go tse pedi awa mabane ba netefaditse ga botse gore ba fenya papadi ya bona tlhopha se sa Galatasaray gomme ye nngwe ya dipapadi tse ba kere tlhopha se se ralokela go fa ke morutwamolo ba tlhopha sa Orlando Pirates ke bola fa ka re lebogile Mofokeng tlhopha se sa St Gillows ba ra le bona ba fenje tsatsi la mabane ka notse pedi go lefela motheletse re tef ga ke bontshe gore go tla ba le dipapadi tse le re ya ralo ka tsatsi la lekgono mo e le gore thoma ka dipapadi tsela tsa League One tsaka kwa France mo e le gore go setlhopha sela sa Lens ba tla kopana fa setlhopha sela sa Andrea gomme molaka go le lengwe setlhopha sela sa Nice ba tla kopana fa setlhopha sela sa Lirente ge e le setlhopha sela sa Tourist ba kopana fa setlhopha sa Paris e tla re lekgono gape ra bona fa Super Cup Borussia Dortmund ba go amogela fa setlhopha sela sa Bayern Mönchengladbach bona Bayern Munich ke ngwa dipapadi tse di tla go tantse shedi gomme Napoli ba tla re go fa setlhopha sa Genoa ke papadi tsela tsa Serie A ga re kitimele ka kwa Eri Divise mo le gore go setlhopha sela sa AZ Alkmaar ba tla re kwa fa setlhopha sela sa Stedet ke papadi e le gore tloga e tantse shedi gomme gape ka iri ya bosenyane le kgono La Liga setlhopha sa Real Madrid ba tla kopana fa setlhopha sa Espanyol ke papadi tse tla farologa tsatsi la lekgono ke feleletse ka tse tla roka tsatsi la go sasa gopola gore Manchester City tla roka setlhopha sela sa Bournemouth ge setlhopha sela sa Newcastle ba tla roka fa setlhopha sela sa Liverpool PSG go sasa tla roka fa setlhopha sela sa Rennes ge re ka kwa Serie A tlhopha sela sa Juventus ba tla roka fa tlhopha sela sa Frosinone gomme AC Milan ba tla kopana fa tlhopha sela sa Torino gomme re reka kwa Eredivisie tlhopha sela sa PSV ba tla roka fa tlhopha sela sa Groningen gomme re le tlhopha sela sa Feyenoord ba tla tshelete go roka fa tlhopha sela sa Kamba ke ka mogodi tloga dutse ka gona ka kwa La Liga go pela gore Atlantico Madrid tla roka fa le Villarreal re le tlhopha sela sa Barcelona ba tla roka fa tlhopha sela sa Elche ke ka mogodi tloga go dutse ka gona gomme dipapere tse 10-8 ka keno pitamo go bakre ka kwa pitamo ka ba old pitamo ka ba stadium Orlando Pirates ba tla na pele ba kopana fa le setlhopha sela sa sekukhune ka iri ya boraro mathapameng a lekono gomme mola ka go le lengwe go sasa Mamelodi Sundowns ka kwa Loftus Versfeld ba tla kopana fa ka Loftus papadi ya ba tlhoboko e ka kwa Lucas Masterpiece se moripe ke ba le ba tlhoba ba kopana fa le setlhopha sela sa Abafana Base 10 ka mogotlo la badutse ka gona motheletse re tef ke togela gana fa taba tse ke taba tsa dipapadi gomme le ditse ba bokaone taba tsa dipapadi ke re go lona kere kopala le taba tsa dipapadi ka mosupologo gona mo stationeng se sa go theletsa batho dikwagetse tshwabela
1: Radio Taf Sports Updates.

0: Coinet FM, the station that listens to the people, listens to Mapula, le machuba na palimarna le hono go tswa kae mo share eli learning center a ga mapimpinyana ka nna ka mogono ke ke tlodi a ke dia bye bye go bile bo se go balwana e fela mapimpinyana rena ba tshu fela fela ba tswa le se se mapula ka go shengwe bo sikudukudu ba re thanana na ke fela pelo matshwana ka e fela ka mpaputsi ga tsho ke na le malumpupu tla re bona bona re bona bana ba stepe bana ba style dumela malumpupu tla
1: dumela mpule o ga botse
0: ke ga botse wena
1: a go sele man
0: lo sorry ting
1: ere ke je se ba ka se ke tamisha ba rati mo go le bathegi ba tsale mo sara le 3.8 FM ba go shire mo go ra nna le bitse ngore ke melodi ya solo thomeng iringela ya balo suma bitla irela balo suma teng go mme go tshepiri tsa go fetela le hono re swere mar sa tsora mamo so tu ke maredi go mitla go tsa le hono re bula ka mang ba go le le hono tlo ba go di shampule le matjwana ke lebo
0: go lebo ga rena a ga mapimpinyana ka le re tswa ka go sheya eng le itse ba go tsebaka ba re keng e Belo wa ile bulela fase.
2: Thanana.
0: Ibile ka mogolo se mapula re ba bae go bile bo se go balwana ba ba ile pipinya ke go rata rati rati
3: if it cannot happen then why should we

nete ba ra ga o show me sweet yo wa ka wa pelelo mo ya le maswa Freddy ke na le mogolo le malana a go shika one ka one go tsama sa jo mogaga ka re ga sala mo sa radio 3.8 FM the station that listens to the people kana ba go tshidumelang time sha malo go dimo sha ke le swika la sala mo sa radio 3.8 FM go pa ne fa ja tshile le ka one ka one fa 22 August 2026 ba ba go tshidumelang ba tafala kana go lesome pedi le metse mo ra ga ire la ba lesome le tami sha mogolo go dimo sha ke le swika la salmo ya radio 3.8 FM ka ga me ga ngha shwa sa le moya le ntsike la le swika a thabile go di kopa na lona misong ya jira le hono bana ba go tshidumelang o mokole ka ra ba ga mothapo o tlile fa a re power ka ra ga button mapule le matjobana o tlile fa ka ra ga salmo ya radio 3.8 FM a re matjobana we le swika o na le wena irate fela ntle le matepe fela o fa mino wa manyalo kara ga salamo tin ho ga sheka one ka one go jama sa jo go sello philip dj dog ar oria we 012 dime na bana ba khosha na ke na le swika ra salamo sa ratha thabile go di go kopana le na misong ya jatsi la le hono le le sothu ke gole man hey ke nyoko nyala man e fela le sothu ke gole man ke rume mal le sothu go me ke nyoko yo nyala ayanda jamanyalo karaga selemo sa radio 3.8 FM Lesotho ke rume mang dimela.

Oh yes, oh yes, oh yes, all right. Nna ke a go dumedisa, ke go dumedisa ka Mokibelo. Ah, ke a tshepa re o tloga o iphina a ka yona Radio TF setiši sa go thetsa batho. Nna ke go dumedisa, ke go dumedisa ke Lethapelo wa ga mašhitane la sa dikolobe mošimo lwantšho la Phikoko. I'm the Kalen Mbappe of the radio. A ke re hoza Mokibelo, hoza re ya gona. Mo e le gore nna ka metlha ke sepele ke lete ke sepela le Sesi Aniki wa ga mabotsa jwalo ka motsweletši. Ya, ke ena a kgontšiša gore nna le wena re tle wa re kopana. Ya, ra dula sefešong gomme ra ke phina ka tshedimošo mabapi le bogolofadi. Ya, gore nna batho ba ba phela bjang, you know, ya, dilo tše di bjalo. Go moraonyana fa le ke go topetše molotsana go tšwa go yena Nancy D a etla gore na a re Efindo. Ya, košela ke tloga ke e ratile. Ya, ke tloga ke e ratile. Wa tsa go na le dikoši tše dingwe ke gore di rage di lela kore. Ya, ge le gore ke ya lenyalo ko roko le wena o e ba le that picture gore ke nako bona ke nyalo. O e bona taba eo. Ya, go motheletše ntle le go senya sebaka e re ke leboge. You know, ke leboge a bo botephenyo ge ba kgone gore ba lla ditaba tsela tša area lesometee ka leleme la Seesemane. A gomme ra kgona go tshedimošega ra kwa gore na naga e re phelang go yana go direga eng. O e bona taba eo. E re ke go botse ke go tšee gopo gore na ka moralanong la rena la re ya kgona tšatši la lekgono re ile go ba re sepela-sepela jwang. Mathata tšatši la lekgono re ile go ke thuta ka seemo se se ba re ke deaf blind. Ba re deaf blind. Re ile go ke thuta ka bogolofadi bjo re ko rena ke bogolofadi bja mokhuta mang. Kudu ka gore nna le wena motheletše ke a tseba gore re a tseba gore gantši re phela re kwa goba re phela re bona motho a ena le bogolofadi bjo botee e seng magolofadi a mabedi ka nako e tee ka ketse gore na wankwana fa ka metlha re dula re tseba motlho mongwe ge motho a sa bone e le ga a sa bone fela ya a sa nka ra kwa ba re motho a bone ebile a sepele. So re ile ba ke thuta ka seemo seo ke a tsheba motheletši le ona o tla ba go ke thuta o tla ba go tshedimošega gore go ba bona tseleng batho ba o phela ka sona seemo sela o kgona go tseba a o ba makale o ile wa bona tabeo. Ya motheletši ke tla bethwa ka ntatlhe gape ke lebetse o leboga lesuka la sealemoya bana bo malomi popotla ka lano le la melodi ya Solwane. Ra tloga re iphinne ya ebile ba nkgopotša morago bane ba mpetha ka dikoša tša morago jalo ba re o e bone kona ya le nna ke e bone motheletše e re ke fetanyana ka fa ga moragonyana fale re tla ba re boya le bo sese lena go tša fale Premier's Office e le gona batlang o ba ba re tshedimoša ka sona seemo sa deaf blind kudu ka ge ebile ba phela ka sona e re na go fetelanyana ka fa ke nwe metse. Yeah, classic law fish.

kwakhamalanga ndivuka ndikhala. Kululu ibalisa ngoku ndimdala. Sister kamama nentombi yendala. Uiva kwakhe lengoma, msho uzofuna undi.

0: ke tsoba re tlo go phina ka yona go se utility a se go tsa ke tla ke rata go go se ya yele se metlano metso go ya go iri yela ya le se mepedi motheletsi a ke sa tshwere pollution le bo sesi ani ke go tswa office of the premier ya ya sesani kra ka dar sesani sesani ke o tsuntse sesilina ya sesilina re sa buile re sa tswela pele le lena pele mpotse mo sesilina le duma gore se tshaba ka kakaretso se ithuteng a botsebotse ka bogolofadi
1: Lika.
0: Oh, kya kwa gala gana jwale?
1: Le.
0: Sesani ki? Leba. Sesilina. Eish, Sesilina kya kwa gala no jwale?
1: Le ankwa.
0: Eh, ana kya le kwa le na le ankwa.
1: Eh, kya le kwa.
0: Aga. Le duma gore se tshaba si thute eng? Ka sona siemo se. Tabela.
1: Le ka bo shele tshepe.
0: Ke ke le duma ke eng se le duma gore like se tshaba se thute ka bogolo fa dibe.
1: Okay. Hello.
0: Tabela. Ite tsho ka re motheletsi ka re na le tlotlonyana. Go ka go kakanya le bo thobela se silina ya ke akwa gala ka le sa korola lena
1: ke
0: akwa gala aga ke ni se gore se tshaba se se tsebe ka bo golo fadi bo
1: se ile nkore nka re tshaba se tsebe ka bo golo fadi bo go gore ba tsiba gore bogolo fadi bo bogona ba ska re ba bona motho ba sa bone ba no tsaya gore mohlomongwe ke deaf blind ke motho we e ka ba e le gore ke le gore e ba bona ma deaf blind ba ska ba bona e le ento ba bona ile di ile ma blind go ba ile ma deaf ba tsore bogolo fa di bo bogona le bona batho ba ite mo gore bogona ene ba tsore gone le tsela tsa gona tsa gore ba ba tshware ka gona ba shimisha di deaf child language ke bana ba rena ke communication ya bona ya le mogwa go ba ruta communication a itswane coming to Torena o santse bo lelile go timo ba ska ba fella pelo o santse ba go shisha gore mogolo fa di bo bona bo hona
0: se se lena ke bolela lena le shoma office of the premier la go gona byang go shoma le ge le ka re ga semo sa bogolo fa di
1: it is not easy maga it is worth
0: yeah
1: because lena inkhwetse le gore ke motshweleng gore I'm willing to learn ke khotlela mara sa peleng ka re ke khontshitse ke modimo go ba ne situation yona ka bo yona a in qualify gore ibile nka felletsa ke bereka so then what I can say ke gore to support ke khwetjang go ba tshumi mmogo ka nna ene le gore nna ke tsa ke ya initiative ya gore ya gona go ba ruta ka se ba felepe le gore re gona go fana sebaka sa go rutana ba kushe gore okay ke na le mathata a mabedi maga gore ke tle ke gona go feleletsa ke tsweletse at the end of the day o santse ba nthege jwang
0: Yo, wa tsaba gore ka kwa le bolala ka modimo gore ka kwa. Ke thoma o tsena ke moya so. Yeah. Bele sesi Lena re sa feleletsa na lena. re sa feletsa molaetsa wa lena go batswadi ba ba neng le bana ba go phela ka sona se ba go phela le sona seemo se sa bogolofadi gomme ba ba fitlhile ka gae le ka reng go bona
1: go batswadi ka moka ka gare ga kgwedi ya bomma ke kudu ke le bantšhitse bomma ka gare ke bona ba belegi so ke no rata go ba botsa gore ba gate bana ba bona
0: ya
1: a se phoso ebile ga se kotlo gore o belege ngwana e leng gore o na le bogolofadi bofe kapa bofe ande le gona le bona ba tswe
0: ya
1: ba kopane le batho ba nyake go kwešiša ka bogolofadi ba bana ba bona gore e tlebe bona ba e leng ba kgone go ba fa thekgo ya because batswadi ba na le gore ba rešitše moladi special school ba nagane gore belonga ko special school a re belonge ko di-special school a re belonge di-centering re belonga mo switing re tlo ya kua re tlo boa re tlo fetša re tlo ya diversity re tlo fetša re tlo boa re tlo berekela setšhaba o tshwana le nna le kgone ke berekela setšhaba so then ke re a babe motivated ba tsebe gore ba thege bana ba ba gate ba seka nagana o ka re modimo wa ba otla go ba le ngwana wa go ba le bogolofadi ke tla re keng ke mpho ke tšhegofatso ka that's why e tlileng po yeo e te kgethile yona ka bo yona ke tšhegofatso basekare ba ipona ba bone o kage ke mafelelo ngwana a le mogola re na le mogola re ka fetola setšhaba ra tšea karolo le rena ra dia tse dingwe go tshwane le batho ba bangwe e kgole ke lerato le thego
0: aga sese lena la tsewa go bile bo se bolale lena ene politician ye gore ke kwa gare yo ya ke kwa ele bo se kwa gare ba tsaba gare ba ka mpa a re ngwa be mo radio tef ka mogolo re ke kwa ke yipina ka ona e bile ke kwa ke tsedi moshega ka gona motho mo re feletsa ba o banya ka ngwe go kaganya lena ba ka go kaganya lena byang
1: go nomoro ya ka ya sila tekeng ba ba nyakang go fokagana le nna personally ke 066 319 7886 e fela ba e leng gore ba nyaka thuso ka gare ga special program wa officing mo officing ya premier ba ka founela 015 287 6016
0: ona
1: mo e le gore ba tla kgona go thusega ba ka founela nomoro yone
0: eya
1: special program
0: aga se selena e rekelela boge ke lerolele kefa ge le la kgona gore tlhompha le ba radio tef e le ge nako tse re le kgopela gore le tle le tshedimoše batheletse ka seemo se sa bogolofadi la itšea boleta la re fa tlhompho eo e makatšang re a leboga modimo a leboloke modimo a le tšhireletse mošomong wa lena aga motsheletši e be e le bona bo se se lena go tša fale office of the premier ya e le gona ge ba re tshedimoša ka seemo sa deaf blind motsheletši ke a tshepa le wena o tloga o ithutile go tlala seatla ka sona seemo se ya le tla re ge le ba bona kwa tseleng la gona go tseba rena ba phela jwang ntle le go ba hlola ntle le go nana gore ba khesitswe ya bona le batho ba nna ka re motho ga ena le bogolofadi ke khese go ba you know ya gomme a bona botata motheletše gore yalo ke a bona se supa nako sela se yampontšha se re awa bothapelo le se seyane ke ape nako ya lenao yalo o kare a ya go phuthaphutha she e fitlhile a gomme gore yalo motheletše ya ba gona lena ke dumela kere o ba go fitlhela gape re kopana nako e latelang ge e le nna thapelo wa ga mašhitadona setolo sa dikolobe the killing bab of the radio le se se aniki a re a sepela a re go fitlhela gape re kopana nako e latelang e le gona ge re shitela ba radio tef top 30 ya ape re ka se o tlogela ka mmino re tlo go betha what's again yeah go metheletse gore ya lo kere shala botse modimo wa go rata e tlokomele maitshwara a mabotse a lota seriti sa motho bye.

0: ya bona jalo gona re tsene wa pa o ka montle ka mo a ke tsore ke nna ke ino shi mutheletsi fela di akwagela re ngwa gona wa fela di akwagela re zemba tshela re di ratana a di fihlile ya a ke makadzi ba re sanna marena se plafala le Prince Benza ga mo go limimi ba re boshe o reka go le u tshaba o poster o tshaba ba lo a re ba tshabene ya a ke ka ne ka gona fa maemong a le a bo masobetharo ke siana marena ke mpsha mpsha ka gara top 30 countdown ya Radio TEF ke go botsa fa gore maemong a le a bo masume pedi sinyane mutheletsi ke a tswa go kabza the small the big hash slide bar company be ke nyego fetse ba yemi maemong a le a bo masume pedi ti go mi yona ena le be ke tshe ka ba go tshe le sume tharo e le gona ka gara ga gospel go ba ke re ka gara top 30 countdown ya Radio TEF on 3.8 FM ke na be ke tshe ba ka se mutheletsi ke le boge ba le nano le la la re ya gona be le manano ka mka le go ratlefa go tlwa misong ya legono la la masume pedi pedi August ngwa ga elona wa kitipedi masume pedi tsela le kana lola ga go la mamratwa top 30 countdown lena itumelenga na starship ga di pele ga di ebetsa ba kana sa go lo sa ba kone bona nna le wena rena le iritse ka go tshe tharo fela re le mmogo re ipsina re tlo tshana bodudu ke tlhola ke bula le re bona ga ba le rauna style tse go le ka rautse bo rutlo diang bona o buletse sa le mo ya sama le bang Return channel styling. What does Reponet FM? Ke go dimetse ka mo boy in men's dumela. Dumela sick line, dumela. O tle go tla fa le rona mo teledi tla go buletse sa le masaga go o le gona. 0769140815. 0769140815. Ke no morara na ya WhatsApp ile go re wena. Ka re mela boletsa go ba gatisho ya gago ya lentjwe gona. Facebook at Reponet FM. Ke a tsaba re ba re bisina re le mmogo gona fa. Go se tishe sa go theletsa batho. Metso tsoga jone mo teledi ke masome pedi go tswa go iri ya bo le some pedi ke nna ka re re tshe ka fa. Re tla bo ya re jola pele dumela.
1: Wana ke tla gona go dira moletlo wa go parara le go sega kana ga lapala ka lwetse ke mathata a lefu le wana o ka gona ga fela o le mololoko wa ga sudu molepo bona mo ga makanye brico complex ba ga sudu molepo ba hirisha le go tlisha ditulo ditafola ditente mobile toilets vip toilets le cooler trailers le felong la moletlo go ba lefu ba o bia kanye tsa jotle le go tlhopela ditente jalo ke a go botsa tresa mo setile ga ntshi mo ngwageng ditefelo ke tsa tlase-tlase o lefela 500 ranta gore o be mololoko ka go sudu molepo burial society support plan morago fao wa lefela 50 ranta fela ka kgwedi maleloko ka mokalapa a ka retswa mo dinakong tsa matlhoko a lefu le go gwetsa ditente tse pedi ditulo tse legolo mobile toilets tse pedi ditafola tse lesome le n ya go bidisa metsi letsa ba ga sudu molepo mogala go 076-787-2209 o gwetsa sedimoswa ka botlalo ba ga sudu molepo ga makanya brico complex ke yona yona.

ta lio nan mwen tapi. Ou ta lio, an jè sa. Kèl lè blan sa mou fwa ta khani gè sa khani. Mwen ta khani fè remou. Kou mwen fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast.